Sin tabi nindo ña iyondo sin tu kibi bichi te kundindo na naitama ni sin tu ña yo ña kasin tu radio ndu yo ke ña nu nda kani tu kundu sa a ña chiño bali ña isha na natayo na sabi inante ña Tijuana, Baja California, kachina china ika tu kura kwa abanyu bali uni colonia iyo na sabi ta yora te kunti ña chiño ña isha yo na kwenda na na estado ña Guerrero yo ke isha ta abanaka chin sabi yora kunda yo yante na sabi tayo ñañu yo na yo ke ña kia so onde ña chin sana yo ke ta kanin do sin do ki bibichi.

yo que ya anda cani yushanan yubita yo na sabi nante ya Tijuana Baja California na yubi yo ora y yo na colonia ya obrera y yo na ya colonia ya altiplano xiña Valle Verde y ka que ya ante na na yubita yo na sabi te kunti ya chiñu bali ya isha yo na ñu yo o te kunti ya municipio ya kenara ñu ya colonia ya ante na yo ra fandu kanu taba na yo xi ya ndu kanu ñu na te kunti ya chiñu bali ya isha na ñu na ra isha na ya ñu na ya nge chitana xina na yubita ana na yubita yo na sabi tuku tanja kwa yora kuwo no ku yora na yubi yora de ko yo nande ki na yo ya kishi yo be na nge tana shin yo ti kuwo ina yubi sabi rate ku di ya ya shin ni na shubi na nyu na ra ikan ku ra shubi na ya ikan shi ko tu ku na ya da na ya tu u ya da tu u yo ani sa na ma tu ku tu da tu yo ra da tu u na ya shin na na yubi ta yo na sa fa be ku ta ni na fa be ku ta ni ba na shin ya ka ke kuwo ina yubi sabi tu ku di yo na sabi tu ku ra shin ni ba yo chita ñu yo ra di ki ta di yo ña kwa yo ñu chita yo shi na na ñu yo na yu bi ta yo ña sha ki yo i bi ko ra bi ko ña tantu ka na na yu bi na te ña Tijuana yo ku bi ko sa fi ki chi ña Navidad bi ko i ga chi yo shi ña ki bi bi kon ti tu ku ti kun ti ña yo ke ña tantu ka na tu yo ba na sa bi ra i yo tu i ban ta ba ñu na i yo no sa no ta sha na ña i yo tu ña ti kun ti ña chi ñu ba li yo chi ña yo ra ku ma ni ña i bi ko ra ña yo ra da ta ba na ña ña ñu ña Tijuana yo ti kun ti ña chi ñu ba li ña ni yo ña isha yo la iyo te ña cuenta ña ñu yo ba de na na yubina que Oaxaca na cuenta ña Guerrero xiña Puebla ra na sabi ba kuna ña ka kenda kan ndu sana xin do ki bi bichi te kun ti tu ku ña chiñu ya ni yo na sabi ku ña ta ka chi ba yo chi ge chi ta yo xin na yubita yo ge ña ndo na ge chiñu ku ni na ge chiñu iyo nu na ra ika iyo ndi yo xin na ra fa ku te isha na yubi yo ba ika tu ku ra iyo ta ba ina na ku che nu na inkufario na ina na chiñu ra na ka tu na kan ti sabana ge ni en to na ge ya rante ku kwan ra kwa tu na ka ban ge sta na shin na da ta ba na bi ko wa shi ko na te ku ti ya ba li ya shi ni na ka ba bi na ra shi ko na ya ka ba da na ma na ya ya ge ya ya shi shi tu ku yo na sa ra i ka na shu bi na ya ya ku mo le yu shi ba ya mo le chu ba ka chi na sha ni tu na ya ku ti shu ba hierba buena ka chi na shi ya shi tu bi tuku shubi na chitukunti ya yo ke ya shishi yo na sabi ya de yo yora ikara shubi na ya ya kakenda kanindu shana shana yubi yo shinto